0: So na cheki bro. Yeah. Na cheki vemini na madu. Mimi hakuna dema naweza nilemea kuingiza box.
1: Mambo yako si mbaya.
0: Pesa iko.
1: Kuna kadem kingine hapa ESTO.
0: Eh.
1: Kanajifanya ngaskari.
0: Ako wapi?
1: Walai, kachati chati hivi.
0: Mlete.
1: Aha.
0: Mlete.
1: Cheki cheki. Ndio yako.
0: Ndio huyu.
1: Huyu huyu.
0: Twende nikushow.
1: Ah.